0: Awhapea lo lai te ua umanere tau le masina ua ua so tele tele ia tangata e mana oe. Mana tua la awhapea e te mana olo e te latu loa au e mana olo e transfer mai lau fō mai ia o na whai lo lai e whaatumu lo leo lau fō. E le e la se mea oe whai e whai umalawa e mātou. Na whaatumu lawa le fō ia ma watulo ID e confirm.
1: E fa malo lu atu le tatu fonfonga wa pa u atu le ya le telefoni termine ya tonu to je su mai le te mai tai si pole ya PTO le sunga ya nimo e ta to fa wa le tatu fa so ma te tat ma le tatu tal tan longa e pe on ya i le ne ya so e pe ya on na failo mai le el falto ya nemo le chulanga le et tala la stofi ya stofi universitas ia awonanga le pto e melale tawole le se fo malo loina ia pe ona tawo fo el falto ya nemo o le onanga en al fulima tala tau chua chuai e fo itongi mai o ale mama fole pili le tele le pili le telling a tongo tawo ne fo mai ia o lo so swani mai ele au onanga pto e itongi le sivanga ole ole pili e peila ona sa no mai le falto e animo e fai ngofie na fai appointment e email mai i le clinic CLINIC clinic at pto.nz e pe falau fuelo ofisa le numero faliam lima tasi fitu lolua e fai eise famataranga e pe au leo to e maua mai le tato telefoni se fatalo fatu ia fuma i fufo ia le tino tinga po le fizio o vaenga la ia i le tutongi a lo inga la e mfai o na susu watu pia fufo ipa ia le tato nu nei pia mo mi fusa swani i le tulang
0: e ole fieta nomo mwala vai le service le ole podiatrist ole mele o specialist le vai a mesela vai se tu lo ya nai tanga sa ia wa mau ai le like who are diabetics
1: my sugar
0: often often ya issues the lato to lo ya tingi vai po vai po ale nga fo e pitu salava pe ele o se diabetic pa ye se fa fita uli yo vai po you know o le podiatrist la o lana o lana ye nga o le au nga la le e fa si tonga ta pa e fa te ke ale vai se specialist I think it's between 300 and 500 le tawe te alwa ai o le fo yo lo ma wale au nga e fai fua ai lo le lo you know e siaki fua ai o vae ma fai ai se treatment mo pe ai se area fo inga le po nia tingi vae like ingrown toenails or any sort of stuff to do with your feet with your toes with your hand with your what do you call it calf muscles and vae inga umangai lalo from the knee down up o mea umalabanga e siake ele
1: fomai lea.
0: Ia le fomai fapitoa la lea, e fai lava si taungata. Ia a lea te fie foe fai loa, te olo o fai fua fo i mātou.
1: E se le tauanga le lei?
0: E se vanga nā lava le tangata ia, na e te le lava ia na ia tupim fie lava e alo tōngi ia, ia pāla ngima. Ia, ai olo mawala au nanga fua nā i mātou. Te alatu lava aile fō mai, ava te keo latu la GP, e whamai te alava a se podiatrist. Ia ngai whaile, e refer o le PTO.
1: PTO, ia.
0: Yeah. Malo. E refer Lola or Yonga Onga Tangola Ile o Kisa. Sem Kisa file appointment ile ile mato forma if apitona.
1: Mm.
0: Ole afasa foi afamaoli si tamanai au au nai na.
1: Okay.
0: He's quite an experienced podiatrist, so lele lava langa mastanga matanga pacifica.
1: Malo first day. E fafta e mole, tala fie fie wa o ngā e se I e wha o ngā fuile nei ala leo e mole mole tue ngā fafta I lau sunga te metai puli e Pacific Trust o tāko o mana o ranga mātango fi a tam fai e whālau I loa I pa e lasi lasi o le tātu nu o li o le astofi I lei tu lai tasi e te tala I a le au au nanga a e tā ua le fai o appointment I le amatanga o le vayaso a le I o atu la astofi pe sa o lea
0: Or you see me now, I'm going to tell you lava or tell you or tell you for my ingawa. I think somewhere where Lunga to Leona Sutala.
1: Yoi, Oka.
0: 65, Walena, Mata Maipe, Otongo, Fia, Leo Umanela, or Lava Selao. If we lap that, I had a urchin doctor. Now, I believe it's about 101, the Ote Leota, Otelia, Tata Tangatanga, I find my old urchin doctor. So in my file now that's the amato the voucher my friend so that in my soul the voucher in a year my file not strong here I'll be in that I've appealed my file not strong here on a so that in my like your matto in my final so so on here to in it strong in all our feeling all for my I when I got in and I'm fine when I'm so so on here twice
1: Ia wa olesi vāenga le o tau elok maa fawfau ni mō manu le mō tāveno. Ia wa te leo tangata e ala o no I urgent doctors o na ole me lawale ole whaatuai o na o I se fōmai ia ma le whaia I fuala auma. E se au o nanga piti o isi vāenga me tau sami al dietitian. E ini si au nanga piti o I o no...
0: Etele a onanga mato ulo mfayo no ele ngata ile area le ole mental health I've been a yesesio alo mfana po sesi foyo po oif lavaia mas etina ya tinaia sa po tinana fo fale mna miesesi tata no yai in mafatianga le mafofau even 99 fato a nai failele ma olo yai la to fa now ya o nanga umalava na olo available ya mato olo mago foile olo yai foile mato onanga ile itinama malato fa now fa pe yeni tina olo na mie se so so ani a wale se tu lo le fa so so ina fa nau e ma fa ina ma wa to le so so ani to mai tai sa mo le ma to se a o na ma fa ina la tu lo fa le fa lu a o nga ma fa si no a tu le po a la ni me ya lo ya fo ma to fo ma I instead of e ke alu e vaile e umalo le first 6 week never ai e te alu e vaile planket
1: ne
0: be o ato planket nurse lo fale ia o nga take over lola ia le PTO mai le 6 weeks until
1: yeah
0: e longa wa so ole winga la le tala o mato o nanga la e o atu le fale
1: yeah
0: e o atu te ne fomai o so lua mato te ne fomai palangi waleva le o basulta sanga o fainga lue ngai ya le si au o nanga na ile o tele tele ni sa mo o lo fa nga ina ai o se au o nanga le tele o na tsaule ya lua e so e avele tama titi le ile a
1: sono ferve e fu
0: ia e la sono forma e le fale sia che

Fatunga Malena, Vanayatoloa, Eli, or toys from a fitu minute on a tile to La Tolu, if a maluatu fafunga la tatuno, on a wall for a time if a taploya la tatu poclami, Ilungole Neala Leo, or Neal Ne poclami, Lito Samol, or Nangal Fun for two, or while a valet tatu in all the tatu paia, but a mamaro tatu no tanitin ne. Ia fapena fwy nhw atwa o ia maso o jesa mo alafa o mafai o na mo wala tato po kalami lungo o pengata fai langi. Faftai mo le fawano yo noro o to mamota mo o to lawa ia e tusa fwy male po kalami le ne yaso ia ai. E fa mo amalu luatu pe a wapati fwy jesa la se leo o le fitawi ma le I se fao punga male au nanga mesoele nei aso I malu ave I fale lo tuf ngalu tona matua tunana tato ngaluenga ai ole nei aso le oli e tatalo ya lufale tuwa mafafuloro to olam lo toisfua soifua nei maufu seisi fwe avanoa ili nawe aso momu wa tato tefelo ai fwe ilungo penga tefailangi me lungo wala leo I atu nufuleva yaso wa ato atoma ili mato ufe ngaluenga mato te aso sota wa umangalu fatasi awala vale tai tu ina ole ma tu ta tu no at talo ye tu mobile anga le le tua ya tu tu malava e te mam tu na ma tu le ta tu no la fanga lo ngope le tu ye tu pu ma ala tu no va pena fo il fana light ina ia mo pe tu le ole ma nu ya man ho ma lo si ya ai ya fa pena na fa ma nu te le ya le tu e ya tu tu te ma lo ngofe nga ye ai ala le nei tu aso ya la fa so fuo mfa to fatu e ta to fero ai verso mo mo

mas trending pa sa viral. Nagpa-flu jab ka na ba, kabayans? Nice, good job. Good job kung tapos na and doon sa mga wala pa. Ano po ako, qualified po akong magturok. Magpalista lang po kayo dyan mamaya sa labas. Oo, mabilis ako magturok. Hindi sa pagmamayabang, ha? Hindi sa pagmamayabang. Ano ko eh, para akong ano eh, dot matrix. Parang dot matrix ako magturok. Nabutan niyo po ba yung ano, yung dot matrix na printer? Yung old school na printer. Pero ano ah, sa mga magpapalista, sa gabi lang po ang turukan ko. Ano? Same effect din naman eh. Mamamagari naman yan eh. Grabe ka naman. 9 months mamamaga. Ang dami mong alam, DJJ, kakainis. Joke lang po. Ang pinakamaganda is to take vitamin C or fruits that are rich in, you know, vitamin C. Siguro ano, kiwi fruit siguro, no? Kasi mura ngayon. Kiwi gold daw. Kiwi gold bang tawag doon? Di ba? Tawag doon, di ba, kiwi gold? Ano daw? Hindi yung ano, hindi yung kiwi na 50 anyos. Loko are, loko are. So bagay, may asim pa yun, ano? Lumalaban pa si ate. Pumapalag pa eh. In our last episode, nag-share tayo ng mga ano experiences natin. Mga stories ng mga na-scam. Mga na-nagoyo including myself. And 2 days after the episode was aired, it is so weird that out of nowhere, I got a message, text message from my bank saying they had to block my card. Eh, gigising ko lang nun eh, kaya mainit ang ulo ko. lagi namang mainit ang ulo ko eh. So I got up quick, nakaiga pa ako nun when I was reading it and called my bank right away. And so yun, totoo nga daw, according to my bank, someone tried to use my card, my debit account for a $0 transaction. So pag mga ganun na zero lang yung charge, mga ano yun eh, tawag dun parang authorization charge, tama ba ako? So pag yung kunyari nagbuka ng hotel, hindi pa naman i-charge yun, di ba? So in most cases, hindi pa, no? What they only do to verify if your card is good or active, eh yun nga ginagawa. So in layman's term, eh testing ba? Or legit check? Oh. Anyway, pakinggan ang last episode natin. Nandyan lang yan on ORFM website or Apple Podcasts. I recently watched content in YouTube and I saw a Filipina financial advisor. Matalinong babae ito. Nasa Amerika pa. No? Pero naloko rin. Nagoyo. Kaya listen to our last episode and learn more about the new modus of scamming. Yun! Ano bang pinagkakabalan nyo, kabayan? Ako, ito medyo pagod. Last time nang galing kami dyan sa Tianao. 8 oras sa van, 3 oras sa Calabaw. May Calabaw. Parang familiar yun. Parang familiar yung linya na yan. Song ba yun? Song ba yun? May Calabaw. Well, ano yan? Gusto natin i-explore ang wonders of New Zealand and balik-balikan ulit. That's what I'm trying to say. However, we are still facing this oil crisis. Kaya hinay-hinay na muna sa ngayon, kabayans. And di ko sure kung ilang days pa yung oil reserve ng buong NSED. Pakitext naman si PM, paka pwede natin itanong sa kanya. Busy siya. Okay. Kidding aside, manahimik na lang sa bahay siguro, no? And samahan mo na lang kami tonight. At kung bago ka po dito sa Kwentong Filipino, eh ako po muli ang inyong makulit na si DJJ, maghahatid ng kwentong minsan may kwenta, pero kadalasan wala. Okay lang, masaya ka naman, di ba? Hindi din daw. Well, maganda daw ang naging feedback sa part 1 ng ating random topics last time. Siguro kasi we're able to cover more stories sa loob ng isang oras. Nakatulong siguro ang ibang kwento, yung iba natuwa at meron din namang nainis. Di naman siguro. Joke lang. So having said that, we will do the

hanggan ng kaliwa at kanan mong tenga. Hindi. Nandito po kami sa Otago, New Zealand. Kung ikaw po ay locally na nandito sa NZ, tune in only here on 105.4 ORFM Radio. Ipula naman